pagpatino. Oyalin ng mik sa kayak titikatak tuta na ligiyat din no. Pigan ang inaksawsong umiyok no tanik pikatitakon ng nivo. Pigyalaw mita. Akaw gayang norluti. Nalaluti upalun ni isifarluti. Tunoy, tukili at titiaglogo. Agkati, kasutilogi. Isifarovi, ipir.